Guhdarin hêja, guhdarin radyo denal. Honnaha li bernamaya Rola Tirkiye di Suriye de guhdari dibe. U a Juliana Borema, Briya Radyo Denal.